Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barka da warhaka. A yau a cikin tafiyarmu ta bin sahun Turkey a UNESCO mun karkata zuwa Denizli inda tsohon birnin Ladusia yake akan albarkar kasar kwarin Lagos. Birnin da yake a mahaɗar muhimman hanyoyin kasuwanci da ke haɗa yammacin Anatolia da yankunan cikin gida da kuma Bahar Rum ya yi fice a matsayin ɗaya daga cikin fitattun wuraren tarihi na kayan tarihi na kasar Turkey. Saboda manyan gine-ginensa, ingantattun tsarin tsara birane, dabarun aikin injiniya da kuma dubban shekaru na gadon al'adu. A ranar 15 ga watan Afrilun shekarar 2013, ƙasar Turkey ta sanya tsohon birnin Ladusia cikin jerin wuraren tarihi na duniya na hukumar UNESCO a matsayin wurin gadon al'adu. Wannan matsayi yana nufin cewa har yanzu ba a shigar da wurin cikin jerin wuraren tarihi na duniya ba, amma kimomin al'adunsa na musamman suna da muhimmancin duniya kuma suna iya ba da damar tsayawa takarar shiga jerin a nan gaba. A cikin kundin neman shiga jerin da Turkey ta gabatar wa UNESCO, an gabatar da Ladusia domin a tantance shi ƙarƙashin sharuɗan al'adu na biyu, na uku da na huɗu. Dalilan hakan shine wurin yana nuna mu'amalar al'adu daban-daban, yana bada muhimmiyar shaida game da wayewar da ta gabata, sannan kuma yana kiyaye fitattun misalan tsarin tsara tsofaffin birane da gine-ginensu har zuwa yau. Tarihin Ladusia bai tsaya ne kawai a zamanin Hellenistic da na daular Romawa ba. Binciken kayan tarihi ya nuna cewa akwai alamun ci gaba da zama a wannan yanki tun daga zamanin Chalcolithic har zuwa ƙarni na 7 bayan haihuwar Annabi Isa alayhi salam. An kafa birnin Hellenistic a tsakiyar ƙarni na 3 kafin haihuwar Annabi Isa alayhi salam daga hannun sarkin Seleucid Antiochus na 2, kuma an sanya masa suna ne domin girmama matarsa Ladusia. A lokacin daular Romawa, birnin ya zama ɗaya daga cikin cibiyoyin da suka fi arziki a Anatolia dangane

kasuwanci, samarwa da rayuwar al'adu. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi jan hankali a Laodicea shine yadda ya yi nasarar kiyaye tsarin tsohon birni har zuwa wani babban matsayi. Manyan tituna da ƙananan tituna da suke haɗuwa a kusurwoyi madaidaita da kuma gine-ginen da aka tsara cikin tsari, tsarin magudanan ruwa, wuraren rarraba ruwa da wuraren taruwar jama'a duk suna nuna irin ci gaba da tsarin tsara birni ya kai a wancan lokacin. Rayuwar zamantakewar birnin ta ta'allaka ne akan gidajen wasan kwaikwayo, kasuwannin jama'a, wuraren wanka, titunan da ginshiƙai suka yi wa rumfa da kuma ɗaya daga cikin manyan filayen wasanni na zamanin Romawa da ake da su a Anatolia. Harkar injiniyan ruwa ita ma na daga cikin abubuwan da suka fi ban mamaki a Laodicea. Ana kawo ruwa daga maɓuɓɓuga da ke kudu waɗanda suke da nisan kilomita da dama zuwa cikin birnin ta hanyar bututun travertine, bututun laka da bututun ingantattun tsarin rarraba ruwa. Musamman ma tsarin siphon da ke amfani da matsin ruwa ana ɗaukarsa a matsayin ɗaya daga cikin fitattun misalan ilimin injiniya na wancan lokaci a Anatolia. Ƙarfin tattalin arzikin birnin ya samo asali ne daga muhimmin matsayinsa na dabarun kasuwanci. Saboda Laodicea yana kan mahaɗar hanyoyin kasuwanci da suka haɗa gabas da yamma, ya yi fice wajen samar da kayan masaka da kuma wuraren rini. Kayan da ake amfani da su wajen saƙa da kuma kayan da aka gano a wuraren samar da rini yayin aikin tonowar kayan tarihi suna bayyana cewa al'adar samar da kayayyaki a wannan yanki ta samo asali ne tun dubban shekaru da suka gabata. A yau ma ana iya ganin wani abin ban mamaki na ci gaban wannan tarihin tsakanin ƙarfafan al'adar masana'antar masaka ta Denizli da wannan tsohon gadon samar da kayayyaki. Laodicea yana da matsayi mai mahimmanci ba wai kawai saboda ƙarfin tattalin arzikinsa ba, har ma saboda mahimmancinsa a tarihin Kiristanci. Ana ɗaukan birnin a matsayin ɗaya daga cikin coci bakwai na farkon Kiristanci a Anatolia, kuma wannan fasalin ya sa ya zama abin lura dangane da tarihin addini. Babban cocin da aka gina a cikin birni, wanda ya zama cibiyar addini mai mahimmanci tun daga ƙarni na 4 zuwa gaba, yana ɗaya daga cikin fitattun misalan gine-ginen Kirista na farko a Anatolia, tare da mozaics, frescoes, kayan ado na marmara da rubuce-rubuce. Ayyukan tono kayan tarihi sun kuma bankaɗo abubuwa da dama da ke nuna cewa al'adu da kuma al'ummomin addinai daban-daban sun rayu tare a wannan birni tsawon shekaru masu yawa. Rubuce-rubuce, alamomi da bayanan kayan tarihi suna nuna cewa Laodicea ya kasance muhimmiyar cibiyar al'adu wadda ta haɗa al'ummomi daban-daban a tsawon tarihi. Wannan yanayi mai ɗauke da tarihi mai matakai da yawa shi ne ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke kaiwa wannan tsohon birni kima ta duniya. Kare irin wannan katafaren wurin tarihi na kaya yana buƙatar tsari na dogon lokaci wanda ya dogara da binciken kimiyya. Ana kare Laodicea a matsayin wurin tarihi bisa dokokin Turkiye na kare gadon al'adu. Ana gudanar da aikin tono kayan tarihi, tattara bayanai, gyare-gyare da kuma ayyukan adanawa a lokaci guda bisa tsarin kariya da aka tsara musamman domin wurin. Ayyukan da ake gudanarwa a ƙarƙashin kulawar kimiyya ta Jami'ar Pamukkale a madadin ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta Turkiye sun shafe shekaru ana gudanar da su duk tsawon shekara. Saboda haka ana ɗaukar su a matsayin wani abin koyi wajen gudanar da wuraren tarihi a Turkiye. Hanyar kiyayewar ba wai kawai ta dogara ne akan sake gina gine-gine ba. An rubuta kayan tarihi na dutse, mosaics, frescoes da abubuwan gine-gine da kyau. Ana amfani da hanyoyin kiyayewa na kimiyya waɗanda suke ba da fifiko ga adana kayan na asali. Yin rikodin kowane shiga tsakanin yayin aikin gyara yana da matuƙar mahimmanci ga nazarin kimiyya na gaba. Wannan hanyar tana nuna fahimtar cewa gadon al'adu wani abu ne da aka raba ba wai kawai ga yau ba, har ma ga tsarirriki masu zuwa. Bincike da aka gudanar a Laodicea yana ci gaba da bayyana sabbin bayanai kowace shekara. A cikin 'yan shekarun nan, sabbin abubuwan da aka gano game da tsofaffin hanyoyin ruwa alamun

0: Al'ummomin girgizar ƙasa samar da yadi, gine-ginen Kirista na farko da rayuwar zamantakewa na birnin sun ba da gudunmawa mai muhimmanci ga al'ummar kimiyya. Gano mutum-mutumin Athena mai tsawon mita biyu wanda ma'aikatar al'adu da yawon bude ido ta sanar a ranar 31 ga watan Maris na shekarar 2026 yana ɗaya daga cikin sabbin abubuwan da aka gano da ke nuna wadatar fasaha ta birnin. A yau, Laodicea ba wai kawai wurin tarihi bane da ke bada labarin abubuwan da suka gabata. Ɗakin gwaje-gwaje ne mai rai a buɗe inda ake gudanar da binciken kimiyya, ƙoƙarin kiyayewa da kuma kula da al'adun gargajiya a tare. Godiya ga tsarin da Turkiya ta ɗauka na kiyaye gadanta na al'adu, wannan birni na musamman yana ƙara fahimtar kowace shekara kuma yana ci gaba da haskaka tarihin ɗan adam da aka raba. Masu sauraro, tsohon birnin Laodicea wuri ne na tarihi wanda ya haɗu da dubban shekaru na al'adun tsara birane, ilimin injiniya, al'adun kasuwanci da tarihin addini a cikin yanayin ƙasa ɗaya. Wannan birni mai ban mamaki wanda ke ɗauke da tarihin Anatolia mai zurfi zuwa nan gaba yana ci gaba da ba da gudunmawa ga al'adun duniya baki ɗaya. Godiya ga tsarin kiyayewar kimiyya na ƙasar Turkiyya da kuma ƙoƙarin da aka yi a tsanake. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraron mu yayin da muke bin sahun Turkiyya a UNESCO.
1: Sahun Turkiyya a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.